agromonti se me fan to anime ne me sre wa wafuo no a wo yo no fuo no a wo yo no e bia abapa bi entimi nso emfa emma wo enu nti me sre wo agromonti se wakofa kettle potassium fertilizer e dia bai ne e boa na se eye koko ena udia akate esi so se eye fruit vegetables bia wadua na entimi enso abapa emfa mawo ana se rice ene uhwe made in Ghana rice chese nyasem keto akra e okuri mu uduru eye weta ena behunu se Ghana yedua mo pa wa ha nsuo no mu hia keke na omunya eye agromonti kettle potassium fertilizer na jai before no se friend wete weta enu timi se o Mawansanka kettle potassium fertilizer ibi. Udu weni chemu agromontia. Eho ena wansa ebeken bi. Na uye kwenye timia buwao ema unubaya. Ewe duyano timia swabapa. Edi amao. Number no e 0243-462023. 0243-462023. Bra. Nebeje kettle potassium fertilizer ibi ni timi mwao.